Baria, we finan, ale kadregi, bre fariva, ni farima, brumu varibuenu, anzesu Christ, de ka ye misadre kwa man, te kabri le tano, ka tne do baridre le, si.

sa jo, sa bie kan, a bibi han, le fin baba. A kongba, le tan, a ba, ma, yan ka le so, a yanda le nan. A ye la kan, le fin baba, a bi, bi han sa. E ma, a ye la, a bi, bi tjo, sa ne san cho le. Sa ne san ba, e nyan nyan yi, e pwen yi, ba le tsa, e nyan tsa hen. A ma bi pya ko, a se tsa ka nyan nyan le, tsa ke pwen le, a le kagbag ba kankan, a loe, a loe kagbag ba nankan, bibi han, se man la, mwen yi a pon, ka yi, a le bishi kan, ye se kan ni lo, ye se dze pen, a nyanda la, ho biyo, o le man, zo kong ba nan, yan ka le se o, mwen, ho biyo, o bi, bi han, tsa ma o, ze, o le yi, wo, bi, bi han, o le pia, e, wo bi, bi han, o kong ba, bien jezi, o wo, pe me za kwe fin, ye le, a bi, a, kanyanyan, han tsa, sa ne san ba, bi, a bi ba, han, ek pa ken ye nan, ze, wo bi bi sa, han ole, a ken ba, bambo be nan, a man ze ho, ekan, a kanyanyan la te, man ba e, e nyanyan yi, a le, wo bi sa, han, wo e, ba ba bi sa, han, sa, ye ni, ye tse tse, sa ye ne, a le pia, e, a bibi han. Ye enu le, ze, bibi han, han le enda fwe shiso. Han bibi han, han e sam, ba. E son a hen, e yi a se, sa ka ye, han yi bo hon fon. E yi a jo, bi, han ka nyanyan, han, han, ma kan sa ba le, han ka nyanyan, han non bi e ba han non. Ne chwe ne san ba, en da ke a ke ze a ten ba ba, a bi e o dominga se han se, o ze sa se han, ya kan ki an mouan, ye le, a le ka ba, ba kwe la, a le ke le jan, e ke ye jan tan, e ke ye chunifan. Sa ka yi, an kwen yi ki kong ba kot sa, e le jan e ba ba yi lo bo a, a yi bo hon fon, bo hon e le fren fren, bo ho bi shi e be, ka bo la ye, e le za pen fin be, man kan yon fon le ye non le non, ke bo ka han shi, den ke yi ba ze an yi, bi han kan yan han han, ma kan sa ba le han kan yan, han non bi e ba han non, man fon an di je la hon, man pon an yan mou shwe la, ho bi shi, kwa, hitan, elibuye, anana, amen. Ne chwe en me samba, ime chute mou teman le kan, an pase o, mou ka anyan le jima o, mou nan sen ye, ane hon lofa o, yi, e bien, e yon sekba hen la, amen.

yo. Bo wa yine, ju, de su dole ke yene. Amon de ebi ti anisi, siyan vidi kile, yinan sa de, yinan kusunan flan kan ju ju yon, yon di de yon yadon wepo anche ta nan. Ile a flam ti siyan wè, duan son yon kwe di an ekan yon yadon wepo abe, non we klien jedi. Bo ye, mwan wawro wudi ye, emem ka. A ji saspe, lo ye jo si, anda bet sirake, dodi ni yi, yo spedi. Elo a spedi, kla ye klason, yo ma odi. Je yi men kwa tan. Elo aspe di kwa ek plason, jo men nan di. E kwa yi men, men son kwe ye. A, ke la pou ya rou do ya, man wan rou di, elo e mati do li aspe di. Elo aspe di kwa ek pou yo men nan di. Je yi men kwa son yo dwe. De kwa yi men, kwa tan, jo moun di ye. Sbe kwa son di a man wan kante e men nan. Pou kwi sa abu e di an a de ene, yi on de meni la voix de l'évangile. Eji ekpe be adonwe pou emene 102.5. Kaji a be a ye kamta. Enye yo pou onda. E kon fe je edi enye amene ye beke. Ke a mwen wan je edi enye amene an Saint Joseph le Charpentier. Kaji a be a ye kanon. Mwen enye mbe yabel. Ambo a blipo ekene de sotani. Christine Koulibaly, mwene se gwa yoy. Enye adon.

0: bẹ yan sẹbi apon ka ye se on kan na ji sasbe eloyi de ju yon da todi ni yon da ben sirak todi ni yi osbe ji klai mensa ye di me plata ye di klai eloyi di klai pou klason jo men na di de ko ye ni me me sang be ye don wepo on a ti di ble ake chem ble ake di yon se ni di yon sabe o ya nu e blo pe ye menon ajo ita ka de san nu ye to chen nyo yo po anyo de san ya mo ajo ikila chen e ke amonje a enya nyo ma de do po anyo do nu do po yon ye o de san ne o mo ke je a enya embo an da de san yo nu ye embo m eni kan we amen be aru mo po ma ya ne Unless I'm clear, Manuel, it will clean. Kila mu iboa. Ponyo yo omwande oble a chen tutu yo diye. De omwande oble o de viati diye. Kambela ye kila ni teye anye pu de kila jwa ye. Pwese ande iwe mounje. Nyo oman so we mounje so besanbwe we. Kambela de. Ye kila baye yade ene ende san wende eboe. Mon mwande o nan de san nui o nan blu kpan o tianye. Mon mwande o pwe nyon ti di. Nyon baye yade o ye mon ende san nwa de o ye boe. Ina ende san nwa ne tokwe. Ta mwanti a nyan ingme ya. De nyan mwen ingme ya. Ka mwame son nwa e. Nje ajo ikila ti to munde nti akuri ajo ikila ne ke yen ni pin ipin ajo ikila ke ni de boyan ti dipo eni bo ande ikin tani bo ti dipo eni bele je ajo ikila te pa opo ade oke ayin nje yan we mu je kan ya we de mo je ke yan yin we mu je Ele ajo ikila uru apo kila se.
1: Ada je zero.